Ay suba nauta, ya suba chana una, yue que pas na ñu y güe ya que vaya ay suba yue chun de nauena, en cuete na ñu, ya suba se muye, ya wala tangina uje bande, ne huens pues pa, wite yu ay ya tunzu, huens pa, que meta una, ya tu wala de minas na ñu, ya suba se muye wala uyu vanete, wachunde ya, ya tun, yu no jugutu wachunde ya, ya luch que pia, ya tsuip, ya sube utengomene, Wachunde a nao ya suba pizzepa with su luje kuchas pa jamu ingola hiva gi nanyu chas pa chaunch pa chasu ba think man u nanyu chaumba handa yue uns na yu chas pa jamu ingola kahiu na u nanyu ya band wachunde a na mainyu jamu ye neite ba think man gut wachunde a mainyu jamu in hi un shak shabau ki nanyu chas pa jamu ye handa mosena wes mena yu Chang tap chang wai ai su ba ka hiu na wai wai chun de chang ba chang wai ja su ba yu wai yu yet kwe su ba chang wai yun sna yu chang meta wu na wu wui pa lu chkwe wai shak shan na yu yu ja su ba chang wai handa pits te me gu yu chang meta wu chang wai shpa wala wa wai che kwe shab e wu tang hin chu wa wana pe pe ga yu ku pu chwa na sja su ba chang wai pe hi na yu Jai matau jasu ba menju ko jamu indias me bane ka tiu eka jamu ingola minya wo he jamu ilurius neshte wo she komech nenju wo she jamu ye katengo sh nanyo atiu jasu ba jamu inen te me ko tiu luju ma biu na wo he ne ko chunde a kuin ze ba ne mainyu jamu neshte wo she jamu ingola mo se na mainyu jamu ingola se az me da tiu jasu ba jamu ihanda ai su ba ingola kahiu na wo he nanyo Adiós, ya van a ir a Chamoñi, Yuweba, Kimeba, Kasenawe, Nanyo, Uyo.

la teña na ma kwen enze nas ma yuna pchasu pa jamu igual la teña tio kwesh pa jamu na ente pa yue ka hiu na uhe namba tuko tawai su na nyu chasa jamu ni e igwe shakwa maun rap yue chunde na nyu chas pas yet kwesu pa jamu ni e uyu wane kuna nyu ay suba ka hiu na uhe na ente na nyu chas pas yet kwesu ba handa rap uyua una uhe ne kwe chengi metau Wachunde ama o cha naite wespa na poka zo yuma yu yu na ba chunde neste wesh yakshaji cha suba chamo yi nu chawo hena nyu ma nyu chamo yi chutera wite u yak chamo yi kige u bia wo hena nyu cha jetska lu yu cha suba chamo yi ya pe na u ya e wuz me da zio cha suba ma nyu Nesta wa shaksha cha suba nu hidna wa na nyu chamo shu chamo ye wala un sip ta cha suba e we pe na wo ya chamo ku si ba pus shakan pa has kut ki ye man cha suba chamo ye pus na wa na nyu cha sa chamo ya i suba ka hi na wa na en ta tyu pues pa chamo ye yu wa chun de na wa na en ku de na nyu ai suba chamo ye wa cha yu wa chun de na wa na nyu ai suba cha ta i go shak pa chamo ye pu i pe na un su na en de na nyu eu ko cha cha su Ubu ne kuina u esta una ente na nyu eu ko cha cha su ba fin ze negatiu kuash pa jamo ina ente pa yu echu ente na u na nyu iki fin ze so jamo ye pu pi na u sun kana ente

0: Na ente pa chamo yinam sa wala ka yuna wana yuna sa wesh pa jas wala Uy pina wana yun Ay su pa chamo yi Shin yina wana siya na yun Ngo yuna miyo tunda na yun Jasu pa chamo yi Un diyo kus na wana na ente pa na yun Ay su pa chamo yi wala puita siya tiyo Nau ta ka yuna yun Chay metau cha Yuwa kwe pas ka yuna un siya tau Wachunde ya Nay big na yun Ya tul kwete pa ki yuna wana Ya Tulwe Kim Hin Hin Jasu Bajamoy Aizu Bapuitash Nawe Nanyo Aziu Jasu Bajamoy Kahiwan Ka Naente
1: Chamoy Nanyo Cham Tul de Webiaño Pabej de Yu Talul Yu Echundex Cham Tul Wite Ejitawak Cha Tul Yu Este Pia de Yat Puka de Ya en Kiu Yuchpa en Totec Tashquerap, ya que se tulte huachte y ahnes puya va pejina tulte y pinachu, teñme cumbena chichna, michiqua de ya que de mechcac magu, mans Tashqueraba canip, ni un lem magu, meche ya us kitque magu. Akus magyo tumelyo cha mushka yuwe de shoot watan peo huyak cha chab da knepo za tul yetpukasu cha mayño yatskay yu cha slim hitak wite yu cha wada tulu che ipu ze ki tachpa cha net pehe na nyu sunu kamen Tachpa ugar suga men cha umech maiño kipitu bada cha spethet che tul witunau heze kipe suga men nap talul cha hitse cha chende yu.

0: chacha o huinzek ya hasta luch casi luch casi yo no he de ya ash vite mut vite nu que pete vite yu us us cacha jevante na lem cueva ya que ya o se ya wey rapen duch tashme atpuch na su equipo igual os achadnas peita kuska y wey shinch usta tush paha chicha wey ash cha wey tush mut patush de wen tush luch na gabien no te rak luche u tengsh ki gicha wey washpi na wey zata in rapen duch pana usa me rana asha hina tiu cha wey shiu te spayuch sena ba cha wey Chang Wei Shisegan Chang Jeu Pinau has Chang Steyu Achana Chang Jasa Hijaka Hiyuk Chichki Penya Achana Mau Jasa Nahin at Puchnas Jigu Steyu Chang Wei Shi Walla Puchnau Hiz Chich Luchma Yujang Wei Nasis Kasech Achana Stul Dei Achana Stul Dei Met Achana na uma ipa hin tache kabia na esta na uhe de ja sena kahiyo tenyo chamo sho ten shahiyo na sena utpa uyu na spa uyu mera a spa uyu ye maño ja hin se maño anche anche uma na si me pite luch pe ufur ko raño acha na si pta uhi malula na si pa hin tashi se Pengsha Chewu, Jamway Shu Eupina, when I knew just Jamway Aiso Kahiyo, no has English pass.
1: Aizuna Wala, Jasba Buitashi, and you, Jahimetau, Kuishpa, Jasuba, Mountains, give no way to Jasuba, Jimetau, Tangwishu, not Wala Tash, now and a bear. Kuisha Jamway, Jasuba, oh, no, Spanka, Japit Sachko, Ishpa. Wachun de unt mauna su put jazu himanka wachun de jay metao unt jazuba tek huendana spokin jazuba joni deje washing bag when as with the marginas with the ego beja when as ivanka jazuba jamoni uptana new jazuba aisuba jamoni wala kahiwan awa and a new wachun de a manu hivanaguna new jazuba jamoni jam na ya hawa simoni wala Tengah na woi se tengah siapa naha, ini metau na yaha khasna suan skudju jasa bajamanya bola tunci kan na woi tunci bin na woi cium juga nenyu, untuk pas jamanya khas yaha suan skudju jasa bajamanya ulma giona, sena jang untuk kau deba, muna woi se jasa ba, adiu jasa ba wacun dia ma hi mons kah jasa ba hi mewang kah wacun dia na ingkua nenyu. Jasuba, thank you. My name is Jasuba. So many wala pina wa hezen apu. Jaj kahiyo na wa na nyu. Achu Jasuba. Untuko yubu unwa zme wanga na nyu. My nyu jamoi chkush kimat pena. Jaju chime guba akshatu ina wa hezen. Jasuba wala pesa mustajish na. Ochunde achu jamoi unwa zme wanga na nyu. Jeme thau my nyu kusiyo ni. Wat ko yubu unwa zme nyata na nyu. Nes musiko. Jang eu ranya pangka ah rong wen nyu wo chunde ja siu ja ji mewang kha siu na nyu khu yu chang ba wu ma su yu wi tu na yu na ma su yu tan wen shu yip ta ze ma nyu tan wen shu ba ze na ska siu mai ba gi na nyu cha su ba ne eh su ba tan ji se ki ja ba a khe cha su ba u na nyu a ji ai su ba ja mo yi ka hi wen na nyu Jadi yo makning gua juga buat cundai atau mungkin yo mungkin siapa supaya kahiyu na uhe ada bahasa yang mungkin gula kahiyu je. Nam tashkuge na ada suhu buat yang mungkin gula anjir cukup ten na uhe. Jauh yang mungkin yo buat esai pemain buat cundai ya. Hantar jatuh ten. Kita mesti tashis siapa supaya yang mungkin Adiu jas pasi mai ai suba yu wa chunda na nyu wa chunde ya ishte yu ma un ne wa wa cha cha suba ke metau wa she nei te wa shu an chlu chko sha sha suba ka hi yu naus mai ma su yu cha suba eh which pa cha su kuch u se ksha jim ye na nyu a sko pe he nya wa pe he cha suba ki me bu na wa se na fu ga u ja ma te pe la gwe de na fin ze ga su na si yu pe te cha mo ya khak na wa na nyu wi te yu ape ape jamwe yi peiman khundanas ja su ba ukta ze pe the jamwe yi as you just was jamwe yi wo chunde ama nyu jamwe nyu ban na man shanya ne jamwe yi ja su ba mina wa ju just was ka hiun ka
0: este año echamos de echar en México este pete ve muta ya cujo en las optas ya mut chisme guala na si sayo Jikte kwesh jikte de yuk tagnas pada ubu de ma kiwe eu de akutpanet kiwe jahemech shakwesu atnyu chau o chakwanas pada yetska talul weshu chau yahwe de ashche ipu de meshit puka de ag ashcha acha acha natu shkisu de unkutshi wash mutanyu shahina ubu de Nata vite ya upta de vite ya cacho de banca y sayo ya se na iguala atas de envejnas vite ño echa que eu caca quite buena una espada y pues de este ya escaba yo manas pujaba de naño ya un chichque tulsu y puata de eso atio ya se na ne huevo se malula chan wey ut Mut kumbera cha nanas handa